0: komputer iki password-e opo?
1: Opo?
0: Lah iya opo?
1: Lah iya opo? Ketiken ta?
0: Oh, pancen wong edan.